0: Ayo salam kok kula.
1: Jaluk ora macam-macam kok, Bu.
0: Mbak RRI niki.
1: Nggih. Sing penting ono
0: lalang Singosari nggih.

wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Masyaallah hadirin.